0: tamiyam chik tali dechang raba madadar. Tanur di lai o chimbizi dindakdang, di mo chimbizi anga dhaktakchang ma. Ni da siba, misakba o masi saka, tamiyam limsadipa o dajungdam, maba janga anga dhaktaksizila.
1: Sira, tamiyam limsadipa din, anu, kuba imyadam sa, parnongdam anga dhaktaksiz, aja akar anga dhidna.
0: Iba dhengkalimi, amalidip, anga dhaktaksizila. Tim tazokba agatziba, amalidipya kalimi inyakba asir, ibaya tashyangaba zizita anga dhidr. Saga amalidipya tanurdang zirabore uzang agatziba inyakba masako. Amalidip zasushi ayipan zirabore tanurdam kub asizimirangar. Saga amalidip nong tanuri tashyangaba ji kanga gisa tangadipa nungya tajungba saliradi.
1: Oh, yamaji.
0: Anu, di lasi dang nungi, kalimie kibong nung, sinsak samali ba janga, ama lidipa, tanunam angadaktaksizi lamang adukar. Anu, diem tazuk ba agaziba ya, angadaksi sayuba mabanga liar. Iba nukchidongji, bihisa sa azuk ba kijiyong, tanur jagi angadit nungang malinshiza sengdo.
1: Aito, sirbang, tanur azuk ba mabang, angadita lisi tontibangkar rasa shiza se.
0: Parnuk tibi lamba nungi anni nao ba. Tim mabang nungpo aiba lamba mangwa ma yu ziba. Tamakit imya yanglo ziba. Tanur sang masira laji masi. Saka tinsa azok ba shim dhizi. Akazir kuba shim nung. Kijaru zi tim lamang tuya yu ziba. Anu tanur ji kudasir miyim dhizi. Nisa sa lamang boshi ba. Tanur raktama jungdang masi saka tajung aliba. Ngudizi marang ba. Tanur azok si lemang poshiba nung abuani miyim sinsak sama agazila.
1: Aya, aji kangatang shidaka. Anu, madani, niya ngatidna dibaga sangtangdi. Uday, tanur dam dain long long babang, sirabur kord abin ba ya kuda. Anu, parnuk, tazuk pa tajung nung, kuda in sila idamja kar lamsadibzi hasang.
0: Tang chimbiya roba unuk dam ajungwaji, tanur ga kuda imya tajung nung. Takam rangban rinloka ayinzi iba indang chimbiya roko. Tain longlong mabanga idam nangdaktamji angadida aliba dengkalami anu lanurama sushi zirabur tangadidbaji kangadang rinloka alizi nangdagar. Anongji di lasiba imyadam nungi lanur dia asir jinjang adungdang. Anu lanur gati kibong nungi alima tisadamba lima gati ayyao kwa idang. Tamilin si pala la juruba mabang nung, tazuk pa tajung nung indak zizi. Aji kangadang nang dagaradi.
1: Hau cha. Aji kangadang si daga cha. Anu niyo dang mangadipa. Ay ga, liyo dang asandang zao ya.
0: Hai cha asandang ma.
1: Udang ni nidang asandang zaba ji. Anu tanru dama sushi. Ita mibu sa inyak zila. Taasiba liba liro yimya karbu sa rasa si dak zinaradi.
0: Tanur di la nungi ayya sangur agamba mabang. Tamang nung tamalin si pala la dukir. Talisa, tatsira sushi kangadang. Anna sawa yari dapa tatsiga di yari nung dagar. Tanur dukuluk asir mulung sinze imya malin si pa mabang. Tanur si sazi nungi tayin si sazi adung zi mabang nung. Lanruga kulukji dibilamzi ayi gagi singa li pa mabang lir. Anongji gidang jimbishin naba asir inyak sangshi achak nung parnuk imya imgu mabangshi amalinshi zi. Ajiwudai iba mabang nung parnuk duguluk ayinba maraksae ayin zi sa zirabur dimya kangadang kamdanga alizi ladi.
1: Ay, saga kengkenbu jirnur madimirdimdun zirabururbu dizagdak zi sa ajurado iba ama dansa nungji kumba sa shisaga wo jimbizi lana.
0: Nerjirdam, madamirdan dambar agam zimarangang iba mamabang nung. Iba yagi ner jala jaba sudami, par madamirdak. Asir par nukdan tisindaktab tajung nung ali zimarang zi. Asir damajung bat lamang nungi, jen bua ali zadi. Anu jir nerdam, dukuluk asir mulung sinzi, dibilam zidam, kuktadzi asusya. Tasa tajung kar ajanga par nuk, amma aduk zi sayu zila. Par nuk jashiba, ayna dukba, Asir tididang aludang. Si sazi tajungwa ki ajungsya sinapsizila.
1: Ayahaw, tanudam dain long long mabang

0: Iba ya kashwani kuhima mapang trok aku atong baden taunong ausendung yangi atamer aunong tachong.
1: Iba ya agashwani mukukchung asnuki kuhima nungi ausang aser sinung balalayuk pa ang asyuku tang asnukten local talent sinung tenzikar aser mizong bubanung kelelu aser matamera changa kinkaran ba angadi.

0: aija golden crouch certificate ibaya mranga inya kar tuma pu khanga sa ta chang zak akaba ma pa rang galier ibai mirjang thur nungi lak ka ta shi nai fixed deposit asaja go asir ipanong tingge nanam interest general public nam kam ganong sen asim sir poisa tanam kam ananungi ano terda shinong sentrok ta ka che asir senior citizens kam kanong sen asim sir poisa ne trapunga ka che asir kam ananungi terda shinong sentrok sir poisa me trapunga ta yamaji interest pinki nukwer nanami pa akache chaji
1: mabangwa ka anukha sundani
0: aicha
1: manli pension scheme da sbayana kuma talam sarkar shirakchnardo
0: monthly pension tasara na sarkar mabanungi ananerlia ka manani na itasin akira matu ipayaki na por team damnu yarier achaktang ipa imyaya ta chungba sisisidi da ni popelamer kukra ipayani song achaki khangamranga yaknong ta chungba sisi nai itasya sentenam manani kum tasazokji matung dashi pink nong agazizila asir ipanong dalam sa yamayalitse. Mizungbuba nong general public pinki panok namji interest sentenasir buisa nitripungo agazir. Nai kum tripungo sentenam manani pink nam agachalira pinki nanam kum tripungo silen itasya sen nuklanga sir tenam sir ti agatitze. Ano kum tritruk na inyakalira ipasilan nunam itasya sen nuklanga sir nitraka agatitze. Kum tritinisilan sen nuklanga sir tiyerbize agatitze. Kum triti silan sen nuklanga sir tukurduku agatitze. Asir kum tritruku silan itasya sen nuklanga na sir tribungu agatitze. Ano kum mitzi silan bo nuklang anasir simrana ano kum mitzir pungo silan itasya sen nuklang asimsir lirka ta yamachi kum mitzir pungo nungi kum mitzir pungo dashi miranga inyakarnam pinki na yaritze ano senior citizens nama kum mitzir pungo nungi kum mitzir pungo dashi pai miranga yamachi itasya sen tenam inuktsira ipa silan pinki panam interest senti inokcer aser kamtre pungo silan pinki itasya panam sen nuklanga ser rukur pese akazitze kamtre truk silan nuklanga ser nitrti aser kamtre tenet silan nuklanga ser tukur ana aser kamtre ti silan nuklang ana ser ti ano kamtre truko silan nuklang ana ser mitse pungo kamtse silan nuklang ana ser liar pese ano kumitsir pungo silan nuklanga simsir rukura ana ta yamachi napurnam naidang miranga inyakra ta changzak asir di aritulo akatsir.
1: Aya, kanga sa chungwa asio da.
0: Kanga sa chungwa ako. Anongji napura taki taruzi nukla ta chung yuwar miranga inyak taksinya di.
1: Ao, ano manani mga tachimba ka sumbandi.
0: Aiza.
1: Pinki napurnam sin kamzaga ayoba ang masu ano interest udang tadamlok. Kata, mi pa katsir, ta sabaji, na isya arudang jang, kangatang chunga nga tatuku, ano nabwurnam, lo na akatsir, ta asir, sura aja kuma, kar, chang jay shiraksa nerdi.
0: Pink loanji, yamay lam sa alir. Cash credit, ibay individual, asir society anabrungi, apply asa jagok. Ibanong, interest sin mri jang, mitzir pungo da shinong, sentir pungo, kumnong, akatsir da jang zakji. Ano, mirjang mitzir pungo tama, sentir tenesir buisa tenam, asir penal interest sen ana, da yamachi kumnong, akatsir. Short term loan, da serbang, ibaya kumnong, season anaban, February, asir July nong, loan application, form submit asitila. Asir interest ji, sentra samser poisa tenam nungi sentra truk nungi poisa tenam daya maje alize medium term loan da kalir aser item ama nungya loan apply aser zago ak nashi mitzba an aser bo si atakpa

Kamiwushini nung tanasung kenad ba nga sidagi mabang tiaku minit lirpung watong dan klemi delinungi asin linakusang hindi aso inglesya ki yukpa nga shitsi ibaya gashwani mukukchung.